Basi pe mi bali bisika bozali bino ba ebanso bondimi ko sangana na biso pona ko kumisa nzambe tozali ne sengo mingi ko yamba bino na katia milulu oyo pona ko kumisa Yesu ya solo ya solo ko kumisa nzambe pe sa rasai na mitema mpe e petia kamili mona biso pe pele na katia motema nzambe ko kumisa nzambe na losambo ezali lokola mapapu mibale ya ndeke komema biso likolo ti na mozindo ya motema nzambe nalobia yesu na biso nzambe na biso aza kitoko makasi yango wana azoyoka oyo yozoloba na oyo ngai nazoloba moloko oyo yozoloba azoyoka ngo mpo loyembo eza monoko ya nzambe oyo ayokaka mpe alobaka yango wana na kosengano telema kumisa nzambe biteni ebele minoko ebele bikolo ndenge na ndenge me nzambe azalaka moko tata na biso banso yango wana nguya nzambe ekokitaka na loyembo na ndenge tozoyembela ye mpe ebongolaka mokili mbongola mokili mpe ya bomoi na biso eyaka na ndenge biso tokumisa nzambe yango wana osenga na yo bisika ozali telema beta maboko kumisa nzambe no tatola ye aleluya.